0: Kip se bungit kap sane mingin muta karan. Amela tebe nagi kugile jogi ne pekin kaine tetap Kenya Rabu to. Kingon gingen golle wendi ara mo yemate nit ko jarasis ko ge. Ko ga iyo to ne gitinye nyu. Komo ge som jinasis betuta ge. Kangetin guraya ne ta same mane bo gin simut. Ko gin isek chun mitai olin ko ba mumre ju. So when you go saw me agitek tai olin gawendi ajenge jorunu ngulin kumolin ajenge jalanda eng nege ajenge jemutai ge ke ay tumto gerate tumto
1: tumto ta moa eng emo fm
2: Edwin Arab Tanui kobota Eric

0: 50 kwa tinga.
1: Ilegale
0: kabisa. Kwanda abroti ya. Kole ingo iwesi kwenye kwa targoro.
1: Kwa kapudu?
0: Ikole inganga. Mami yelega wa? So, sanya atarungoro. Ukwanda abroti ya. Kukogura kaba kwa ljijanga. Ibe ibezenya sinyele sabo. Kwangit karako maya.
1: Maya boyo.
0: Kumangile gibar boyo. Kibunasi nyeche uwe na kama wawu.
1: Dugule. Ama jike nyoro ngalwa lele lwa studio asuka vitke yake. Metwa ite ni tango tiki. Kure nanchi ama nubi kitu eni kibla katara mgeti.
0: Poche bilet general woman rep.
1: Number 48.
0: Correct.
2: Kiptanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibaiba nje. Enjoy top class TV viewing today.
3: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igomutkasi.
4: Big up kolenji onge beta ongi gilego sirve tu chegara
3: tab sinai lutok inagen ulei much ites nae
5: kumanchu karage gundi ke soba yomi mache chito mami acha we tu yini Kini tarite kaya tau kena kini sera cebanu kui bige banu.
6: Kamera bisa kap kampi, lagi ni ngoi muisha nagi bira kura.
7: Mebe tagili.
6: Mete lagi rile mi baisho nake meja sinyo kusaru.
5: Ngalek jagi ni dingu, ngalek jeje nwa kongu, ngalek jete jebi, ngalek jete jago tuju damenge. Ongi
8: jebi mi kar las kajula, ongi ngalal boy kejebi mo ni tolosho.
3: Tepsi na ing MFM, omite nag samito ak dan bet mawaya.
1: Right, asante sana. Ago, poti ya bled?
0: Aya.
1: Kemba uta mamu kogo tese tae kabisa World Cup? Eche timi nigo ngetu nwa Afrika nega nwa France? Kogo torgi bir 2-0.
0: Kogo torgo huwa nganyi gise gitu giligi.
1: Kaja nigo bir France kogo huwa mange ni mbiret kabisa.
0: Kogo nmbaba kogo uti ware chegeiro ulini.
1: Dembele goro hane? Kogo ngona mbiret. Ngo itiki jemi dembele ina ilego apet. Maa migi neto kogo tese tae.
0: Anatinye nebi kabisa wena nagia
1: wabona kukimen zaidi kuruwae kabisa angele mengeji timid nebo players chepo Spain average age kabisa ngebir average age mengeji kabisa tukul
0: so enu waginda kogo kwa ikpo isiegi nchepa ine chepa France
1: compared to Spain nuko kire tukul
0: kwa birta bo isi kanginye kwa sungu siang kwa sungu siang kongo ito kwa first half kwa kongitia
1: na hata rikwa World Cup yoro analysis tukul idhije K24 TV K24 plus K24 digital ribati legemba uta abraini saa ina usiku kwa mita England Argentina mangu na waliga iniga sibiti mita inon kile njingi tia dunia ikiwa grau tuko grau na K24 live stats Kumaunyo rutinda na hata nigetia ni Kaku the Stranger.
0: Yes.
1: Kumacho alenji na msimo ite ninguni agi labatu limbondonyo. Agi chill gitio star, agi chill star 448 hash.
0: Star 448 hash. Igele bogu sisye glo. Bogu sisye chongo kakumatike yotuno. Bogu sisye vizuri sana.
1: Ago kwa gile bedu tu abrayan bote ya bila.
0: Yes.
1: Kuto auni nchi box number 1 ang number 6. Iche again.
0: Kagile box number 1 ang number 6. Kima chege yotuno tetutie na hata nabati gitititit.
1: Echo take it your box number 1.
0: Anago number 6.
1: Ang number 6. Yota niya mi baratet. Lakini baratet ko bhi kechanga. Bisa ago ter ter bait nabo jitu kul. Kagila gitio. Rabi ni kaya bhi kechanga ko mi number 1. Ang number 6.
0: So kagila.
1: Magamwa ngeye lelibu tan elfu mbili.
0: Kagila gitio kagi nde ungi boxi number 6 ang number 1. So chagan between boxi number 1 ang number 6. Ichagan ile tos kagi nde un boxi tainun. Ichile gitio star 448 hash. Chaktenai boxi number 1 anago number 2 chagani ile
1: sile atachagu
0: number 1 at 6 chagani ile atachagu
1: eh miji da ne ngeten 50 mina nyoru elebu mina nyoru 10000
0: yes
1: mangi na la atachagu magile kerke arabini kimi oda
0: acha terte chitu la kechige
1: chitu la chichig mangi na la gaki ndeu na atachagu get box number 1
0: ang number 6
1: ang number 6 ichi ile kitio star
0: 448 hash ya boxi number 1 Anaiya number 6 Pogi sisye chwa nengi nyolu ya
1: Chwa niko alaki ibaka matiti nye nguni
0: Pogi sisye chwa niko ibaka yitu Kwa gile surchinge Kina ngunge timpogi si number 6 Anago number 1 Pogi sisye chwa niko ibaka
1: matiti ingabeza number 1
0: yes ang number 6
1: hiyo te 19 shillings and 20 shillings masiri hata agoi kabilishet ni nyoru en bugisishe chon kater ter ngeten silingonam akwa barak
0: nyoru chitugul rapini keter ter mine nyoru chechang mine nyoru chegole kidogo yani
1: kwa kinde
0: chichitugul kitofauti kwa
1: kile eni hata kitipati ya vlet kwenye vik 300 so kwenye vik 300 gidyo
0: Kegar
1: bogusit number 1 ang number 6
0: so ndai miten yono kimache yat bogusit number 1 ala yat bogusit number 6 mamite bogusishek ala kinyolu keyat nguni oeng kityok box number 1 ak box number 6 ichile kityok *448# hash
1: akinyoru keljin en betutab raini ako tayar bati ablet ngingololi kumi chito no akere kanyoru 4752
0: Gabriel
1: mi chito no bo 3930
0: Anna
1: 5178
0: John
1: Aina jidana ba 547 shillings
0: Nino Geoffrey kora
1: 4339
0: Kogile jingi yote tuge boxi number 1 ana go boxi number 6 pagai boxi shegiko boxi nenyalu itogeteni ko boxi number 1 ang number 6 u boxi number 1 kutko magide u number 1 inyo number 6
1: Ago amache igere legala batiyata nen betuta Brianie Olong gitau kemache gitau nen baratet nagararan missing en inyende agoi matia men ngutun komine ngatip ni chutinye yato si gerchi gei le tos cheguget ko silinga tau ina chitana ba 620 shillings
0: yes
1: kigure nen enda Joseph
0: ina chitana ba 7888
1: kigure ne Milka
0: *448#
1: hash
0: kwa gile jo yato
1: box number 1
0: boxi number 1 anago number 6 yati geri le chegugo silinga ta
1: Nai lemi baroti ta go ter chepo chitugul magerge
0: ogot ndo bura kitago ya twantu boxi number 1 ko ter
1: no ji dane ure josvat
0: 9188
1: eje wenye ji dane to moiset nai lego kichapu ra ko igraisi kabisa mun wanas day betu no bache bioso ko kichapu nrain ko igraisi kabisa age lenjin seten kityo boxi shego in box number 1
0: anago number 6
1: ji dane macho ko set ke lenjin set
0: Agibar.
1: Miten baratet, miten nafasi nengung nagararan eni ato. Oh, no, jitana ba 12,688.
0: Kwa lenjina ne, kutimache kityo giyat pokusit. Pokusit ne yato ko box number 1, ala ko box number 6.
1: Inuit kabisa matigir jona la.
0: Box number 1, ana ko number 6.
1: Inge nyoro ntia na yonalbo studio.
0: *448# yat pokusit number 1, ana ko number 6.
1: Pabilisha ito ngete 50 shillings?
0: Yes, awi 300,000.
1: Awi 300,000.
0: Yes.
1: Oh, no, jitana ka kwak 40,000. 598. Kasiman 40,000 man yenye wano.
0: Kaya at pokusi number 6.
1: Kikure Stella. Atari jebi oso. Ulo nginyo ruti andai. Naigit jele. Pokusi ishe kwa yin jege yate. Number 1.
0: Ang number 6.
1: Ije again.
0: Yes.
1: En nguni.

0: Right, asante sana. Daigo shiko, tama nang mood kitiba tiable.
1: Yes.
0: Sino bitke chitawa mnata ba side asa. Lagi niya nungoni.
1: Mm-hmm.
0: Kimi te check in, confirm location. Kima check in naigile, gimi yongo.
1: Eh, confirm location.
0: Kiki gile ibi, lagi na confirm eno.
1: Agi mwa wechi lehi, itile digitita
0: inoni. Eh, itile digitita inoni
1: inside chichu. Alianga go une. Mm-hmm. Ya, nesmati ku jitale mi jitane lole maat ku yugoria. Zaine?
0: Eh-eh.
1: Oh, tindaga iti temi.
0: Yes.
1: Ko me la cho so ku sine kana I line e giro te tu ga mi jita ne to mgo ga imoita ko bare ma sau nge ga isa sa da due ma sau ga bisa
0: eh
1: o ko ma ga isa si ta su ru ga ti gara ga isa ku mi na mbili
0: au bare ma dinye je ga de da
1: o ko ti ba ku sene giri go nu ga I ustu ga
0: e ma e fe ma lo
2: de ma ma lo nmi ya chama
0: ne mi em
2: ai ba de te ye to
0: ne ma ga mu ai
2: abeza bi kuure non climen weri ta wa ita ge ente nge chana ro saute
0: eh
2: ali anga iwe blanga
0: eh
2: dira churo
0: ke laga bulu emen
2: e ma promise no ga bulu emetwe
0: eh
2: ata wali blanga
0: yes
2: gatu ma ya ri tu ku la ile climen weri ta wa ita ge ente nge chana ro saute ko mi chonjo ko mi si
1: ko bai
0: mari mi na ba conference agne
1: cherona viki
0: cherona ajidano jero
3: no
1: jero no
3: kala gaitete
1: ala go gitu ni no jero no
4: ala nyo aje ngubo yake gulimbalo
0: veke
3: lengo maloa wa
0: kale mi bi arori ndede tinye go mnyande
4: kunye tibeleke ba batonjo iko ni
3: mama bunja ne jene
0: aga bunja ni ju
1: agile ngonare go wirji mbata yo ga sani go ujerere
3: Tana
0: zi I number
3: na
0: me yako chanju. Zi ke number?
3: Eh
1: ta wa somi gomnye? Ki mai chanju ndisa. Haringa ni langonge nuko tot kilal masu huya geuna batia bele kilal zigiria genye.
3: Ajalasa magota lalara otukara lalasa kisini ga ingengo risa bongo ngine uko chutu gara go risa go gaina
1: gibar singa gitu go una
3: so aja so yang gitu
1: eh
3: ngata wasilo atle ngalana galal ra ati ta bachira inga bileta ge
0: honge bai sien gitu
3: aja gibirari ngela narabini gi kubona na gi yaku ge ge bir bai sien
0: eh
3: ee nubu cha mi watile tikiti tite bole bole na
0: mne ya mbaa
3: bole bole alaba kumiru
0: asante jirono
1: asante jirono
0: ema fm alo
5: mbele
0: yee
5: nemye
0: nemye
5: omure kibese yata
0: bye bye kabisa
5: abisa watu wangu jiebile yata
1: a bye bye
5: idawa limbawe miti watu wana ya
0: ehe
5: ilbat kiposi zinde mwenye nipo limbawe miti watu wana saa ingila wami yoliwi nukwacha chukwa yuwa ngale kapta onza abeso jama
0: yesu kumani pole pole
5: pole pole kato miyo chukwa kichafe ya kato yitu haya nkangwa jari ya chaka awego
0: ehe
5: ana kabide ata bide na gwana na mbose duri ti angur gati ana
0: ehe
1: aja kama bide ni gati mo ai gae gdio
5: ah na to ese mi yuta na na ga awen ya mi garbu ga it te to si ole agere ali anga ni tu aja ga
0: ehe
5: oya tu yet bo le go magna gor go mi ga ta kamara gor go gele ne bas go da mawi bu to sa sabi
0: kon goi
5: le buje abang de go no ga tu ma sha tu ni pasi zinde te bo limbo mi dio to na go bi sa
0: kon goi ke pasi zinde asante agoi ne betible
1: agira
0: ka tabi jugan be mi ata tu ka rotar ngale
1: kagila nyen ngone kagia tumbo si sek tu gul gante number 1 agoi number 6
0: amacha nyi geri le ge chu tulda ke tukulo le imache amun mi barote dio da nichi le ke dio star 448 hash
1: ta kinga bo si ni kaginde un pesa chagu ga ta mangu wale maybe mi tembi ke ga at pok si mi ya ne mi nyoru mi ne ge chu tu tigin
0: chut number 1 number 2 3 4 5
1: So
0: number 6.
1: Yeah, toksi number 1 na ku number 6. Si muje yat bogisi shek tukule teri nyoru ile bogisi tayinwe ne ko gide un pesa. Embogisi je chon la ko bogisi shega mwango tinye pesa imuch kwa yengo matinye.
0: Email yan ye ka ge yat un tukule kabisa. Ko te ichilele imane.
1: Chuti bak bogisi je chon go to mi yat. Ya ta ta tukule teri ge ile ma mewe bu cheno liye be bogisi si.
0: Selek dipten ge dio ile le go ni bara det na ta ne gara ran kabisa. Ko ge chil ge dio sta.
1: 448 hash.
0: Toge ta ge tukule bogisi ta ge tukule go ge ten box number 1.
1: Agoi number 6
0: tayari kugagi ndee ndugu amacha ni set gidi gidi leim Tos inyoru siling ata?
1: Igere chicho.
0: Ten boxit ayino.
1: Janet 14,849. Gaya boxit number 4.
0: Kajut yata 14,000 man. Yes. Kuno toka tiem wanyi lage enge gidiyo.
1: Mm-hmm.
0: Ako tinye enungu nungu di. Tinye siling dipte man. Itinye 19 shillings.
1: Ya ati bak boxit ni ikose ile. Ira isi kuka ginde 1 pesa chachuga. Tino mingi tiyo gichil. Star 448 hash. Igere boxit shiglo. Yat boxit agenge. Oye ngot konyil somog. Ene. E boxit shicho. Imuche yat boxit shik tukul ngama boxit ayenge. Gaya ote siling dipte man.
6: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
7: Kemo FM, song of the hour.
8: Yeba. Yeah,

0: matinam mwa ki angateji lakini tukile akere kande dai kawa shek tisabu kidipo table
1: mama ne kwa bogo munye
0: gele iwo kabisa nime munye
1: wena matunga gasin
0: Kana na ngir mi kenda ko sir chu bisi tiji. Si ko ngidile. Ah.
1: Kiri gerita na na ko chu bisi to ri ger kapsa ile. To ri yaro gene le bayi nga amune.
0: Eh.
1: Ile si akunda to ko na pe a be ku ni.
0: Na go turur ji to ko chu bisi ti ile tururi lo ti ga ile.
1: Ba na ya na go ko chu bisi ku san san go yon ko bo kit kido.
0: Eh.
1: Ingole o ju ko gawe ga medita na gigale ne
0: chama ngana ju ju ne bu bu gele ga mugdo
1: ya ko lo o ju ne ga nyo igu tu nya gile matin ge ju ju ne na gyo na nge ju ju ne big ju la bi ga nyo matin ge ju ju de ga
0: la za ge wa i lo le la ge igale ne ti ye le ndo so se na go gutin na gigale le
1: Number 1 agoi number 6 swembox ine ga ya teni one dinye pesa chegu

0: bu bogolaying ana goel bu bol sumo gala DJ Mawaya
1: aga nanda za mirabto lene mureje be nbire to
0: ko mislit na wirtani
1: nga jeriyat
2: ko gale ni bi France
0: ko gale jay be France sitano ko tan mar France
1: o dai mar France
0: ana go Diego jesa ne
1: do ko gile ni bire et golle ko nyoga digati age we ek dalle dolin age we ko genyu ga mite age le dolin
0: wa na mu tal ga mo mbabe
1: ko ga mami
2: ni ngwan ko mo gole na mu ko go France ke be bertano no bi ge ngwan
0: acha go mi silita no ara do go ga bu bu ngi
2: sa ni ge be England ge be England
0: ay ay ay ay baba se ju gra
2: meta ga ja tin
0: eh so go do bi ni ma ga se ju go belis ne ge belis ma sa ki ni geri ke ko ye se ki jo ma DJ ma wa ya
1: dama
0: ni ta ya ta ga jambe ta kira ka ko itu ajiri su ko ne ji bere ka baraste na tin ba gen ga gen ge ko nge te ge kwa je ne bon aki to nguna yi
2: yes
0: ko nge te rali she kai
2: yes
0: ke ga ndri angro angra mu gi so mo gis nda
2: so mo ki Mexico ki Mexico Canada ak emet na tin bo in the United States of America
0: so ki ay ngri
2: lagen ko gibire ko gile United States of America keng round of 16 again nguni gen ke ber tonot no semi
0: final final gen
2: Dallas final sabot le gen Mexico
0: kai kai kapsa
2: kai kai Mexico kele beja mere
0: ki
2: te pate go juturi ki Canada ki Canada ki te pate so beja